0: from Lagos, this is Jordan.
1: This is Jordan 105.5.
2: Station with the boys for entrepreneurs.
3: Roma ti jade asentele ni soro ba mi fa keye soro kagbo soro
4: abi ya ma ba je wonu otututu ire yi kan wa to mo re o a ku otututu o aladodo iyanu ese won aba mi pire pire muni kabi kabi aba mi jile ninu jile oro ninu oro ede ninu ede wa ede ninu ede Oba mi porogede olaporogede ogo Alade ogun efogo sara lati January wa ba se wonu osu ase pe opa lati dapu Olodumare ba se wonu osu tutu awa bi ye mo take for granted ogo ni fo Olorun ni oke run o
5: hallelujah
4: aso ba ke ye manage bi ni mo nje ba je soro juma mi tewa mama ni bi ko lero wa ko re ofe isara gboro losu yo omo re ma gboro losu yi ejo kun lọdin la lọsu yi owo gidi be si wole lera lera family samba lati koni ran mo re ni je lọsu yi o ina to ba ya koni ri si omo re lọsu yi oluwa tu ise re se lọsu yi ba je wonu otutu to tutu yo wonu le yin o joseph lo gba pa ise dile jacob pa ise dile o ya omo re gba le ni o lọsu yi osu ayo re ni omo ni ni oluwa ma toju re o a o riru eleyi ri koni fo somo re o oni gbe pe pajawiri Alujẹ lori omo losu yi Alaarin toju egbegberu eniyan lo orun ran si otomotomo losu yi aso ni dogunle eru aye jabo lori omo re losu yi oju omo re oni ri mabo omo to ye ko seyin koni fosele o eleni ni koni dina ayo re losu yi o oni miss opportunity ran lowo re losu yi omo re di aridunu kari aye oni rogun eku iroju lori omo losu yi o ode ni rogun eku atemora lori awon omo re losu yi akika ju to lu ara mo re oni kanju daran losu yi awon mo re oni seru ara won abara meje ni ko ni faye han losu yi o aye wa to mo re ko je lo si abi ati baba anu iwe fi ori keta bibeli wi pe emi mo ise ara bo si sileku kale
6: ko se ni kan ni to le ti
4: aye oni tileku ayo re o asileku orire fo leni asileku igbega asileku buku asileku onje omo asileku mato asileku ile asileku ile asileku ku visa oju job ri bi lori omo re oju re oni ri bi lori omo re awon eso bejo ma won ni gbo mo re sinu koto ayo ni demi omo wa legodo o loyun eru omo to ra oni fi tore oni danu oni reru omo re bu sekun oni ji je bori olori je omo to gbe ogo kare ogo yo fogo ke wa to mo re isi omo re ma jina wa je pelu ifokan bale oni jo yin lenu omo mi omo eleyi da yaro oni foju suku
0: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
7: The Voice.
4: ẹni kojú sẹyìn kò ní sọmọ rẹ níkà inú dídùn ní mara ya wàá dunnú lórí ọmọ rẹ màmá má jòkó tẹtẹrẹ lórí ọmọ ojú rẹ òní rí nǹkan tẹtẹrẹ lórí ọmọ o ajá ayé òní bu ọmọ wa jẹ o ara ìlú èrò ọ̀nà ayé sì máa bá ọ dúpẹ ọmọ rẹ òní kẹgbẹkẹgbẹ òkùnkùn òní mú ọmọ wa síkú ọmọ rẹ obìnrin òní sọkọ fẹ ọmọ rẹ obìnrin kò dẹ̀ ní sákọ jíya o ìkà ènìyàn kò ní rú ọ fáyé ohun tó ń bọ̀ lẹ́rù lórí ọmọ yóò padà dẹ̀rín mẹ́ lọ́wọ́ kò ní di gbére fáwọn ọmọ rẹ kò dẹ̀ ní dìgbò ṣe fọmọ o kò ní dàrìndínkù fáwọn ọmọ rẹ ọmọ òní fi ọ sílẹ̀ lọ o òkùnkùn òní bu ọmọ yín mọ́lẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀kan rẹ òní kán màmá ayé òní sọ pé ọmọ rẹ dógún o màmá nǹka ayọ̀ rẹ òní bàjẹ́ lójú rẹ mo dá májẹ̀mọ́ àìdúró nu lé yìí mo ba májẹ̀mọ́ àṣetìjẹ́ mo sọ̀rọ̀ bí ẹni tá a rán lórúkọ jésù ò tì rógó jẹun mọ́láyé àṣẹ ń gbé ẹnu mi lórúkọ jésù ọpọlọmọ rẹ òní dọ́bà mo sọ̀rọ̀ bí wòlíì rẹ ayé òní sọ pé ó tán fún ọ ọmọ ìdùnnú lọmọ rẹ máa jẹ o ọmọ alálùbáríkà lọlọ́run máa ṣe àwọn ọmọ rẹ o ẹkún dẹ̀rín lórí ọmọ ọmọ rẹ òní fi kú lókìkí o ayé kò ní kọ́ ọmọ rẹ lọ́gbọ́n tó lè àwọn tẹ̀sẹ̀ wọn gùn yín lórúkọ jésù ọlọ́run máa gbà wá lọ́wọ́ wọn o owó òní wọ́n àwọn ọmọ rẹ dádì sàmì wàá tó gbọ́ bùkátà inú ilé yín o wàá lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ẹni tó fẹ́ fayé hàn tọmọtọmọ aye to so po tan fun olorun yo ti gbejare lona meje o o to di pe esi de olorun yo ti ferin si oleke wa sha be eleyi ki gbogbo aye o gba o ni je si tomo tomo o ni gbo mo gbin o ni gbo mo sin omo re ma se rere ta yo fi ma ponle eni to ju omo re lo ko ni ju omo re nu won ni fa yen o tomo tomo o ile n yo yen ile oni yo awon omo wa aye o ni fowo lagba oroju oboda ija to n se yen a pada din la mo lowo o ise re yo ru nla tomo tomo oko ba ko ni ko enikeni wa lese o adabo si ni sa wa lese buhari ta je se losu yo omo re oni rogun atama atamo o ni deru keru le omo re lori o wa segun ota wa reyin odi alaboyun iwa biwere agama to wa labosu gbogbo oni se owo ise yin adije eyin mama mama te ma ngbo wa lore kore lo ko je so ma dara fun yin baba o ise re aniyanju o eyin na e ko de bank for wo down rere se e o ni toro je e o de ni toro na o mo wi loruko je gbogbo alajo je won mo o olorun na ko ni feyin na sile awon mo re apade alaanu laye omi te gbe kale o ya gbagbara olorun gbagbara gbagbara gbagbara ogbo emi si olodun mo ro ya ko kanu omi yen to ba ti fi omi yen we loruko je so ya lo pade alaanu ni osu tutu to ba ti fi omi yen we ire gbogbo o ya ko be si wole re tomo tomo to ba ti mo mi oluwa ko mu e larada oluwa ko wo san leni leni iyan olorun o ma ri o su yo su ayo re ni to ba ti fo mi e weti le weti shop loruko jesu owo gidi yo be si wole wara anugba oluwa yo mi e si mi ma jesu oluwa wa mama dura bere o tutu ti o tesiwaju lori facebook laaro ni ago meje nibi ta ti ma roju adua fo osu tutu engineer jagberu awon eri ti soji ta fa bere lojo sunday fe bi
6: mo sha ma nwa sibi ma ma so fọlọrun pe oluwa je ke mi ni o leri lori ohun ti mo n ba wa yi ni jejo mo tun so fọlọrun pe oluwa ko to dijo mejo je ke n leri ugba mo dupe lowo olorun pe olorun ba mi sanwo school omo na 4 million
7: Aisha Olorun be nikan san gbese 4 million
8: 4 million owo school
7: owo to lero enikan ma bo san
8: bi je
4: mama baba to ba wo calendar re dada isoji ta ti royin latojo wi pe ogosu ola yi ni o ifa gbogbo awon bi yamo ti wa nilu ataba yi gbogbo eyan lo fe wa labe majemo ojo ibi woli won nitori gbogbo birthday ti mo tin se latojo yi o ti wa ninu majemu pe mo gbadọ sure fun awon omo olorun gbogbo ana lo jo sise mega stadium ni ago kan san la nibi ti gbogbo awon bi omo yo ti ma gbadura fun awon omo won isoji eleyi ko ni je pelu esi isoji eleyi o ni je pelu eleya meya ani ki awa to omo wa ti rogolo ni o la kan koja lori omo re je pade nu soji ni ola o ti na kan pato lati bi odun mewa je pade nu soji ni ola o ti n le visa fun igba die ba je pade ni soji ni ola omo ologun re to ye ko ma ke ko ma ge oni je lo nba ninu jeje pade nu soji ni ola o wo gbogbo awon omo re ko se le to le yo si lorun wu pe ko fun eni 50,000 je pade nu soji ni ola o lomo kan ti o gbe kọlu re mo won ti koyin re si o je pade nu soji ni ola odo yori wu pe po to ye ko wa ko lo wa je pade nu soji ni ola ba le leyi o n to fi se ba le le oruko osan kan na gba lowo re je pade nu soji ni ola o ni omo to wa nilu oyibo jugbo nkan ilu obo ti te lowo ja pade ni soji ola baba olowo yi oke to wa ye o ndu nitori pe ko si isoro fi adu agbero mo kede o fun awon omo olorun o ororo igu ojo kankan na ni ki pinu soji yen omi ori oke meri ta ti lo pon wa gbogbo e ti wa nle nitori lati ola na ti be si pe omi yen rasi ewa gari gbogbo e na ti seto wu pe won fe fun gbogbo eniyan atuma dawo eyan lokowo gege ba se ma nse to ba ti de under bridge sangu abi to gate kan so fo olokada wipo lo si St. Michael stadium ni ota wa ri re gba ore oju akoko osu tutu ni gbogbo wa ma da leni o a ma da lori gbogbo omo be la ma da lori daddy mommy mo pe ni ore ope ati ore ase pe ore tutu eni to wa laye lo nda ore ope gbogbo eniyan jake jado ni ko fi ranse leni ko si ye to kere ko si ye to paju ise olorun lo fi gbe laruge olorun wa yo bukun yi o eje mo baba labi ya mori afafa te ngbo mi ni lese bi adura wa ngba
7: o gbe o adupe o
4: olorun baba labi ya mo o aye lo wa
9: hello hello prophet 090 60 57 11 10 lẹ́ẹ̀kọ́ sí 09060571110. Fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kọ́ sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
4: Abiyamo, a ò ní máa bọ́ jẹ mọ́.
10: From Lagos, this is
1: Jordan. 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
2: Station with the voice for

mu jirayo iwo na o je pe ma ara re bi o se nteti le ko lati pade woli olarin waju olagbe mi jebi anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori kan ni Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa jiri

0: 105 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, need to meet here lojojumo. Ame.
1: Go man, if you want to look at football, catch you on the ball. To one woman, Jack Banaji. But I took a little baba, baba, I took a little one in my gym. About 2 years, Simone and I. Baba, to Jacko, you're Jack or call. And no, she can't joke. But I see Duper for any 2 down one time. For material, Jack or call, no, she get Joe 2026. They will bullet to bring Bobby Bossy be prepared. Kilo, she did. Maybe you prepared. You are now to better, she need Joe. Jojo nigba meta ma jiju ayo ki baba me tu je ko ri ojo akoko inu osu kejo 2026 mo gbogbo le to gbe gbo me patapata ti ri Saturday akoko oni baje mu o mu e ko ri Saturday akoko awon kan fe ri Saturday akoko won ori iwo ti ra fani lati ri Saturday akoko ma dupe ma jo nibi pepe ibi to ti ya soto nibi ile re ibe ni ko ti jo jo nigba meta oto bo ti wa njo so there is need to perform with your real drug. In your shock, Joe 2026. The catopada see big pepper, kill ocean be pepper. Yad your calibre and lamidia to Gumiji after Drupal won't imagine. Both in the Polari, what you are lagging with JP. I know the Riba Kiriba Bami, I will go to the Cajasanan to work. Yamin dear Nuakukuri, Yad your name, Yadri, Cagbontoni Majam, Nifu book, 30 seminary to work. Yeah, Bagajokura, Somotos. Ya jo bon to ni majem ni owo kan to tele si ni na ni ti owo oya e ja lo wi ju an ori kan ese kini lo wi
2: leyin kan won yi aju awon ju ko jesu goke lo si jerusalem
1: o goke lo jerusalem
2: adagun omi kan si wa ni jerusalem
1: adagun omi kan wa ni jerusalem
2: leti ibodi agutan Ta n pe ni Bethsaida. Ni ede Eberu. Ti o ni iloro marun. Awon wonyi ni opo awon abirun. Eniyan gbe dubule si. Awon afoju. Aro ati awon gbigbe. Won duro de riru omi. Nitori angeli a ma digba sokale lo sibo. Sinu adagun na. Nitori na angeli a ma digba sokale. Lo sinu adagun na. A si ma ru omi. Leyin gba to ba ti ru omi na. Enikan to ba ko wo inu re. A di alara dida. Ninu arun karun to ni. Okunrin kan wa nbe. Eni to wa ni ailera. Ni odun 18. Bi Jesu ti ri ni udubule. Ti o si mo pe. Ohun pe to ti wa nbe. O pe to ti wa nbe. O wi fun pe. Iwo fe ka mu lara dabi. Abirin na si da lohun pe. Ogbeni. Emi ko ni eni. Ti ba gbe mi sinu adagun. Ba ba ru omi na. Bi emi ti n bo wa. Elomiran a sokale sinu.
1: Mo mi gbo aimoye eyan be. Lo je ko ti ri iyanu. Agbara kan mo nsiwaju e debi iyanu gege bi omokunrin. For 38 years. Lo ti wa ninu ikorita e. Ti omokunrin ti wa mefa imoye odun. Oni Jesu ni o fe Olorun o ni eyan. Wobi awon gbigbe awon afoju awon aro program aran ina ni healing pool of Bethsaida obi iru omi angeli a ma digba omi yen iwo na ma bo mi o moru nkan to nla koja mi moru isoro to nbe lara re mi moru isoro ti won na ngbe kiri sugba imunara da wa laaro ma gba olohun ogbeni ohun o ne eyan kan to le gbe mu sibe kini Jesu wa so iru omi ba tu sele yes
2: Jesus si wi fun pe.
1: Dide.
2: Bi akete re. Ki o si ma.
1: Ibi ta o pari esi ni. Jesus ni dide bi akete re ko si ma rin. Gbogbo eyin te o le rin aro yi lati se to re. Bi e o rin e o de pada yin Olorun logo. O ma dara fun oju oni ti. Mommy, iwo na gba akete re ko ma rin. Ibi ta o pari esi ni.
3: ki la wa fi pari e ti bi tori igbale mi re ni njo ti gba Jesu gege bi Oluwa to lugbala bo ba igba Jesu ba ngba bo ti ma gba la ro iwa desa lori uru aisa to le ku ma se wo bi o ti wo fura ra re ti dese owo re ti ku feje ai mo ye yan lo ti pale ko e ku awon kan layo tan ni wo bi oni ayo ti e wo na mura la ro e lati faye re fo Jesu ko ngbogbo de dopin ko jewo Jesu loluwa to lugbala na lo ba pari ni gbogbo bi to gbe ngbo mi Proverbs 28 verse 13
2: ani ti o bu ese re mole
3: ani to bu ese re mole
2: ki yo serere
3: yo serere
2: sugbon enikeni ti o jewo
3: enikeni to jewo
2: ti o si ko sile
3: to kon sile
2: yo ri anu
3: ba gbe enikeni to jewo to kon sile ni o ri anu iwo na ba nkan le ko le ba ri anu ai mo ye eyan obi na ni o ti kan le iwo kan le ki anu le dide bo ba ti kan wo de ra anu gba o pari na ni o dominera ni ya lo kan lo gbadua wa ma kigbe oluwa o oluwa o ogun iran obi to nja mi oluwa ba wi la ara fina ati ara ro ogun iran adua ma le parodia rete de de de mo li deru ba saida riga da da da da ma zute le ke brodosha yesu oluwa wa
2: amin
3: nibi to de omo birin won na ba gbo mi le bo ba ni man tu ko gbe le nbe o pa to mi atororo orko jesu owo ina ko wo be ogun yen wo le ko wa ko ma ri mo o de fa yo dupe yo si dara fun e yesu oluwa wa amen gbogbo bi te ti gbo mi ba nka sam 3 bo ti ka 55 si bo ba te ka tan isegun re daju wa de fa yo dupe yesu oluwa wa amen nibi ta de gbogbo kan ja joko e jini agbe ara le agba
4: e ri mi akoko
3: akoko
4: be lori ama pro ti mummy wa mu wa wa ngba ye lohun to woju ona fun omo
3: to woju o woju olorun fun omo
4: fun omo
3: latodun melo
4: ani ko mu raso meji wa tan ko raso ko ma
3: ti mo ni ko raso meji wa
4: olorun sa gbadura ko bun osu yeje
3: ko mo su yeje
4: ko mu je ra
3: raso meji wa
4: mo so fun bo
3: si mo ni ko mu osu yeje
4: ben
3: to fi loyun
4: ben mo so fun ye kan pe to ba ti jade pe ko n pelu e oni won gbudo wa si won gbudo wa si
3: to ba ti jade omo
4: san ko ni
3: okay
4: won gbudo wa si bi ka won na wa testify se ma jeri si ohun to lo nse o tun ma ri mi igba
3: ben
4: so mo wa so fun pe o gbudo wa jeri
3: eh
4: o po ti boya mo mi o ti jeri bet mo wa
3: Ben,
4: mo wa jeri pe fun ore to lo nti se olohun de sina ku fun awon to ku na
3: e ba se wo
4: papa olohun sina ku
3: lo ro so meji je gbo oyun inu si o de be lomo jeri pe gboro da ki le ri
4: iketi
3: eh
4: ha se o ku meje
3: eh
4: ko ma nsan mi to ba ma to fun orokunrin san mi mi o ma so ko so risirisi kan ti mi o lo si
3: ti lo si
4: ti mi o ti lo si mo ti lo so hospital gbogbo nkan tan ni ka lo gbogbo e la nlo to je ti ba fe ko kele wa ma mu mi dani
3: ye
4: ma fe ku moto wa mu mi dani wa ni agba ti le mi ni agba odun melo
3: agba odun melo
4: e agba odun melo so mo wa dupe lo olohun pe tan ni ka ma fo soke ye mo ese ye mo ti ni ye mu gba ti mo wole
3: ye ma wole
4: mo dupe ese ye
3: o gbo ni ni se ti ri wo mo kabiyesi olorun egbe ri iranse birin ose to ba o kese to kokon ma wa bi ise iyanu to sele aburu won pe egbon won lo mu won wa bi bo ti de e mi mimo ni ki mu fun won pe e lo se ba e lo bun awon eyan meji laso won aso ye won bun awon eyan meji eni ti n wo yin fun ojo to ti pe idi e ri iya yen na ni pe ko mo si oje to fi di en to to no yin ma fi do so kesa o ti gbe omo dale lati ma fi yan lorun eri keji yaye na ni pe oruko ma n yohun le kete to wo bi ti dari jade ati toni e ma fo soke e ma na it gbogbo bi to n se yin ibe ni yaye na o ti nawo nawo nawo won ma mu dani belugun yen se se patapata ti ya o tun pada to foju ri ogun yen mo ibelugun yen wole si eni to da orun atayi de gba gbogbo ogun to wa fi ayo wa gbe gbo pe ta lo n gbọ mi nini ti iwọ naa gbẹri iwọ naa le wọnu o le fori ọfẹ wọnu ẹri yẹn ki iwọ naa dẹ tun rẹri yẹn gba ki iwọ naa dẹ to bimọ to nọmọ laye ko bi ko ma joko sebo ti o fo ki le ri ati majẹmọ ọlọrun ṣẹ lori rẹ gbogbo ọkan
5: oya wo na ni eri kan to fe fi ranse bi tomo bi afa be ma ran po ara lo sosu lodo odun ni gbogbo imo wo sub number ni ko ti ba mi so oya 0032 46 28 61 Yes, Oluwa wa. Amen.
1: Baka na gbogbo eyin abi amọ te o le se ke ma ran wa lowo. E lo galaye e o ni fọ mejiji ba won siku omo lori ile alaye yo si dara fun yin. Jesu alagbabi wa. Amen. Oya gbogbo abi amọ ti o furu gbe na ara wa ni mo ti jiya lori omo. Wa ma ki gbe pe mo jiya lori omo. Mi o boro to fi oju ale, mo bi mo modo to fi oju ale, eh tun bere si ni taraka abi wa ninu ibanuje lori omo ti mo jise jiya. 1005 foti e ko foto mo e bo ti foto and 90 ara re ko tera 90 ri omo yen eyin package irugbin Solomon ni gbogbo bi to gbe nbo mi wo bi 2000 awon yen fun won se fomo mo tun se fara awon kan na tun se 3000 5000 10000 awon kan se ni kakiri gbogbo to ba doja wo ma ara won yen loja eh awon ni ps ti won tin se ti won ti ga awon to je gbese o je gbese mo won na se gbẹgẹ bi ito na dari bo ti nse won na pada ni eri to daju ti won na de pada in olorun enikan ni kini account number obi account number access bank ni ma call 00960742211 access bank olarewaju Solomon Olagbemi enikan ni won ti riko 00960742211 access bank olarewaju Solomon Olagbemi bo ti fi se omo ni ku mo lori o de ma pada wa jere wa tun pada yin olorun to ba ti fi si pe mi ki n gbadura fun ati dire ati dile re yo si dara fun o Jesu alagbabi wa amen
5: o fe pe woli ma flash mi o ero ba so meji na ni
2: oya 08026613610
5: ekeji
2: 08033462860
5: bo ba ti n pe mi mo ma gbadura fun ati le ade dara fun e n ta o fi pari e ida mewa nbe lowo re iwo na tun ni ore kan lati ma fi ni to lowo iwo na tun ni ore kan lati ma so mu program wa lojojumo abi losese enikan ni kini account number 00164997233 gtb olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi si omo ni ku mo lori bo tin fi si leri ati ma je mo lorun yo se o de fi ayo wa gbe igba ope o de ma dara fun e wa de rogolu ti di ojo ale dojo ogbo o de ma dara fun e gbogbo okan to ba ti wa bo ba ti wa fi si yen wa ma kemi mama gbadura fun e ma gbagbe pe a lo program kan laaro ile pulo be sider ago meje ni o be yo pa ile ago mokola
1: pata omo toto lo si yana paja pole ni under bridge bo ti mbole ni under bridge yana paja bokada kan be ni bo lo nlo o nlo si yan odo number 5 Victor Olaya abi ni won ti gbe ede benani ajo waju church kan la ma so esi
5: ja jo pada ha to foju loju o de ma dara fun mo bi boya won na fe mu date eh o le mu date latori afefe eh pelu ero ba so to pe mu date kan eh mo de lo oju oni ti e boya fun cancel kan bi fun kan to ni agbara kan pada yo si dara fun e ma gba bi pe apala koko yi bakan na lola Jesu Oluwa wa ah
6: From Lagos, this is
7: Jordan 105.5 FM.
8: This is Jordan 105.5.
9: Station with a voice for entrepreneurs.

Happy New Month. Happy New Month. Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi loni ojo kini osu kejo odun 2026 loni ojo Saturday gbogbo le odun osu ti to mu weekend Olorun yo se weekend fun yin sa e dide le aku osu titun emi ati yin yo se opolopo re laye mo ki yin ka bo si osu ibere otun gbogbo le o pastor Odekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gba gi titun ni ilu Ibadan. Happy New Month, sir. Happy New Month, ma. Olufe, Olorun lo waya aye be. Pe ti osu kan ba pin, ki osu mi obere. Ti ose kan ba pin, ki ose mi obere. Bi ojo kan ba pin, ki ojo mi obere. Bi odun kan ba pin, ki odun mi obere. Bi igba kan ba pin, ki igba mi obere. Mo layo lati so fun o pe osu to pin, on lo silekun fun osu titun mi. Bo ba se se ka pe gbogbo nto wa ni osu to koja owo ori ote mo layo lati la gbogbo enu le fun pe ninu osu titun eleyi owo ore yo ten to tin wa ni ojo pipe. Happy New Month. Mommy e dide, daddy e dide, egbe body e ja lo si bi pepe e ja lo yi ka otun ka yi ka osi ka so fun pe oluwo se e ja do bale e ja kunle iwo to ba se wi pe first time to sese gbo mi re ni gbogbo bi ti e ba ti nlanfani ati gbo mi omo Olorun iwo na wa bi kan nu yara tabi ninu palo yin ma dobale ma kunle nbe in to ba mu omo se ni gbogbo igba o ti di pepe mo lowo osu titun osu ibere otun re. It symbolizes new beginning. So wherever you are, I want you to kneel down. I want you to prostrate. Mo fe ke dobale ke kunle pe baba mo gbe oga Olorun o iwo nikan soso ni ola ati ogoye mo fe gbe oga ju bayi lo.

Nice. Mo gbe yin omo Olorun so do bale wa ki gbe pe mo dupe anu lo gbe mi debi gbogbo eyan omo Olorun mo fe ke dide atomode atagba emi Oluwa ni ka se nkan kan loni awe wa bere loni oni si ni oju alakoko injo le fi nkan pamọ so omo beyan se mo fi nkan pamọ e fi nkan kan pamọ di ago kan abo loni oloni yi enikan ni bi kini yen o di ago kaabo ke to lo nkan yen gbogbo bi ti e ba tin bo mi se e le lo bo mi te le damu tan dede omi to le mu tan o di ago kaabo ka to lo igba te ba fe lo ma so be se lo fun yin to e join mi lori Facebook ni ago mefa ni idaji laaro kutukutu oni ojo kini ati ni ago mejila oni la sidi awe loruko baba ti omo ati ti emi mimo olufe jo mo fi osu isere to olorun ba je olaju ko gbo mi laaro yi aside losu gbogbo bi te ba tin gbo owo ja ito yi o ye lo ma duo di o to fi bude di omi yen enikan ni bo ni wa se se o okan da sinu bottle kan o se ra ju sinu bag ye eh ko ti buruju enikan ni mo mo le da omi odidi bottle kan mu tan eh isowe bo ba le da odidi bottle but ogbodo mu tan ko to di ago meji o su ile ri te ri o la mo ba iye program yi bo titi ti o fi di on the 777 oh my god ijo ti get omi to le da mu tan laarin ago kan abo san oni si ago meji ogbodo ti mu omi yen tan eyin te ba ti se be e kan se si mi bo ba n gbo mi lori Facebook se ai o ti get dede omi to le mu tan e wa si omi yen to ba se nu cup na lo wa to fi da sinu bottle ngba to ba ya o da go kan abo si ago meji ka to lo mi e wa gbe si enu idaji le mi soro bayi idi to je ma so be ni pe iri ki se ko se gbigbona ni asiko to n gbo mi la gbodo se bo ba ti je osan ko ni sise wa gbe omi yen je o wa ni bi enu re ko ma so ile tele mi kin to gbadua si wa ni baba mi mo wo inu osu kejo osu ibere otun mi leleyi mo so tele mi gbe omi yen si bi enu mo de o osu alaja mi leleyi osu ilo si waju mi leleyi osu anu mi leleyi osu tun gbogbo ojora won fun mi leleyi ni osu kejo aye mi yo jo ni osu kejo igbedide mi o bere ni osu kejo iyanu yo yi aye mi ka ni osu kejo igbeleke ni o je ipirawo mi ma ri owo na ni osu kejo aye mi yo jo ni osu kejo ise mi yo jo ni osu kejo yi ohun ti mi o ni tele ma bere si ni ohun ti mi o da tele ma bere si da ni osu kejo yi ibi ti owo mi ha si ni osu kejo yi ibi ti ibukun mi wa ni osu kejo yi ibi ti opo mi ha si eleda mi pase ko mo wa mi bo aye mi gbo sise ni wa po si aye mi gbo sise ni wa pe si ila oorun iwo oorun iwo gusu ati iwo ariwa emi re o ni osu kejo epo ibukun mi to nbe ninu yin ile iwo ile iwo ile gbaro oluwa emi re losu kejo isunfun mi to nbe ninu ile o ya jade wa fun mi iwo oke oke lorun gbaro oluwa eda ire mi ile mo gbe oju mi soke si oke won ni ibe ni ki ibukun mi ko ti ma sele mi lori bayi loluwa wi aye mi ni osu kejo yi wa serere bayi loluwa wi ise mi ni osu kejo yi wa jese fun mi ni osu kejo yi eje jesu o bo mi o bo awon omo mi o bo ile mi ami se ami e dada
ẹsẹ ami ẹlẹkan si in the name of Jesus Christ ṣe ami ẹni igba meta oye te omi yen si mi mo fe so

0: jọ osu ibere lati iseju ilo ki angeli pe ko si ona fun yin loruko jesu ma se ami sinu omi yen wa gbo osu kejo yi gbogbo eni to gbo mi aisan ti nbe lara re eleyi ti nji o laye pelu inira gbogbo ti won gbe si o lara loru loru gbogbo to je ti o je kayan ma ri o sare o nji oju orun to je ti o jo bayan lowo oju aye pade loruko jesu oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo in the name of Jesus Christ e wa gbo kin fele ikun e gbo nti mo gbo ati gi atope ni mo sanu ewe ti won gbe ni afomo ki so for sat lo nu gboko lo ewe ti npe la fomo I mo fa bayi ko leka ki se gi a kan so mo igi onigi lorun a si to gaju won lo baya maku ebo di shahala emi so tele awon ti o fo dide ti o support e laye lo su tutun yi ninu osu kejo mi o mo bi lu se ri o wa yo si o loruko jesu o ya ri won pade won ki won pade re in the name of Jesus e wo sister
1: praise the lord oruko mi ni adejimi esther mo dupa lowo olorun fun so olorun se ninu aye mi ati ninu yen bi mi lojo kan ni last year ni mo nlo lojo na lati lo verify boya bi school boya mo ma ri vacancy fun abro mi mo sa se day school yen o wa ni awon ofe school certificate la won fe mo wa ni ami o de fe teach mo wo ma yen sa be mi gege bi hm mo sa apply oko mi na ni a je ka ma se pe gbogbo e na ajora won ati gbogbo nkan to nta everything pa ajora won mo sa tesi waju suddenly hm yen sick ni second term mo sa ni awon o se mo
0: Olohun se school mo
1: se HM mo so the owner of the school ati e riri awon to ti wa me fun 6 years ago gan won ri the owner
0: o men to ni school
1: lai mo wi pe olowo nla kan ni to mi le gan so be awa sa se n test waju ni a sa wa awa wa awon teacher kunra a sa bere igba ti o wa wo pe ko si HM kankan mo ya yen wa ran se o ran PA apoko wa ba wa lati verify bi gbogbo school se nlo o wa asalaye pe I need the HM lati ma se ed wa o ran nikan wa iyen de gbogbo time yen o je time no cash mo tin lo ati open account awon parents so gbogbo si cash o ko si cash a ma ati open account ni oruko school bo odo mi ni owo nwole si so a ma ma send e si iya iya yen wa ri pe owo yen nwole o nwole
0: instead di o se daade en so mo lu abi en so looto e dabi o le
1: so inu e dun o ri owo yen o bo bere si ni pe mi e lo fun lasade iwo lo mo ti ri owo to send ma send details si inu e dun suddenly si HM ni won yen de o bere o scatter gbogbo e
0: o ntuka daraye
1: so o bere si ni se orisirisi nkan ya yan sa o wa ran PA wa lati wa lai mo ko PA yen gan eni mimo mi ati eni mimo oko mi ni so gbogbo e o sa n bere everything lo asa so ya yan wa pe wa ni ojo Friday o ni emi ati keji mi ka wa ri ohun ba se dodo re a soro o ni mo de fe se nkan kan fun yin mi mo boye ma ni interest mo fe fun yin ni school yen ah
0: o be se kini
1: o fe fun wa ni school o ni school yen ko lohun fi nje won ni mo ti rich mo ti ba won gomina je mo ti se o ni mo fe fun yin ni school
0: mo fe boye school
1: o ni so
0: me wa mo sele so si wa yi
1: o ni so eyin le mama se eyin le mama send owo si mi o but o ko ma da be ni pe boya e je ki kan kekan mo lara e mama send bi 150 si mi so eyin em le mama so wo teachers eyin o ni teach mo so ore mi to wa je kan ore mi je partaker ninu e ni pe mo mu wa lati wa fun church wa o wa so o na wa lara awon to gba yin do mi inu e dun toro ni gbese lorun bo se wa partaker ni e bi oga yen so pe o open account fun emi ati e awon mi la mama gba lati pe o wa ma send owo si ohun pe owo school owo anything o ka ma send e so awon la ma so salary fun awon
0: awon osise be se dogba lojiji ase yen kan ba won ko school kale ni eni ti o ru eru aye re eni ti won fi se aye re ran eni ti o bo da sele eni ti o bo gbonje le e je won awon 3005 ti o le se ami mo ni ko yo si olojiji kí pé yọ sí mi lójijì mo náwó sì wọ sister yìí ẹ ní fọ́nbù àsìkò tẹ débẹ̀ kí iṣẹ́ yẹn kó gbilẹ̀ ẹ̀yin náà lọ fi jẹ́yàn jáde mẹ́nìkan máa jífa gbogbo ẹ̀yàn.

0: Then so
1: let me say this. I'm going to the seven authorities that are going to push you.
0: Sinu ogola
1: into great glory.
0: I feel like a job.
1: That is the eighth one.
0: Say bedide.
1: Are you to lift?
0: Egbo eleyo.
1: Hear this.
0: Gbogbo isera to gbo mi.
1: Every destiny here.
0: Ogunra sin and fall.
1: Battle of rising and falling.
0: Don't buy here in
1: that journey with your life.
0: O shallow sin.
1: Amen.
0: Adua ye kumeji.
1: Remind you to pray.
0: Agenda kemo.
1: Let's go up there, brother.
2: Oruko mi ni Damilola Adeayo. Lati agbowo ni mo ti wa mo dupe lowo Olorun authority Olorun baba ni authority Olorun ori oke oko tori pe ko dojo adura ti mi ni gbogbo oni won o kini po ori le ni leyin oriri omo won o kini po ori re ni leyin oriri omo gbogbo ko sa wa ti se ma ko ba ka ile oko ti mo wa ogun legan boko lo lojo kan emi atomo mi obirin fola sade woli e wa pade wa lona oni ko si ogun omo mi ni Nigeria mo pe ki lo duro se o wa wo bayi be ti mi ni okan lowo to ti da gbogbo oju se mi ru pe ko si ogun omo mi ni Nigeria pe bo ni mo ti fe ri owo ti mo fe fi ran omo mi travel out
0: oni omo yin o ye ko ti travel
2: mo wa wo ba de mi sa
0: oni ko si ko si ko ye ko wa Nigeria
2: mo wa wo ba ipe ha we mo mo ipe o si tolorun o le se baba ye wa so fun mi lojo yen o ni ki lo se soru 21 days lori awon omo mi mo wa wo ba ipe soru 21 days emi omo sun bo ni se wa se lemi e ba ni bere ti o yi awon program to ma nse ko fi se isoru yen mo ba lo pale mo yara ko mo nule mo ba gba mo nunu mo ba gbere ti o yen sibe mo ba bere isoru mo wa tunu radio yen lojo yen mo ko jamu ori oke ogo ni ori oke ogo o ya dadi o wa se program yen lati 11 to 12 to ba ti wa pari ni 11 to 12
0: a tun bo si radio mi
2: a tun wa bo si o
0: 12 to 1
2: 12 to 1 kini ti se se mama se kini yo ma pe 21 days mo ba kiri si mo ba se ni mo ja ni mo gba ni mo se gbogbo ko mi o ma wo mi pe kini se
0: se wa na mo ngbadura nle
2: o sa kiri si o sa ti jo na lomo mi ba pe mi mo emi mo ni Olomo ni enikan to pade ni school ti o n se lore mo ni ki lo wa wi ah olo ni ko na pa passport mo no ti sele
0: o ti sele o ya so do continue
2: po Jesus o ya lord ko Jesus olorun sa mo jo gbogbo awon omo mi
0: gbogbo ti won na fe se ti o se se
1: those things you want to do that seem impossible
0: ni pa gbara dua
1: by the power of prayer
0: o ma ri se
1: amen you will accomplish them
2: nigba ti o isoru yen pe to pe 14 days ni baba yen ba so yi pe o ti gba passport o ti fun lowo lo ba ni ohun bo Nigeria mo mi mo ni Nigeria ke ngba ike se yo wa loto o ni apo mi o lo le wa o mo lo da ko si wahala mo ni wo ori oke oko nkan ko ni di ka ma gba le mo je ka wa be lo a de bi ba iri ba bi mo sa se gbo bo se juwe a se jire lori radio bi mo se gbe omo mi leyin lojo friday kan niyan la ba nbo o to bi 11:30 ka to wo bi ko si program ko si kankan gbogbo be yen dudu mo ni ja lo ko si kankan a ba wo bi wa a ba won gate man lori oju titi a ba sa wole a ba won eyan die ti won se so a se so ba se se so ru yen tan a lo sodo yen ba se wa todo bo mo kan ri ota yin tori be yen la koju si ta bi se so mo ba ni wo mo bo ota ni a ba mo passport ni a ba yi lori ota igba ta yi lori ota ta n gbadura mo ba wo photo iyawo daddy mo ba ri pe oruko omo mi lo je ah mo ni aike mo ni wo Fola Sade ni iyawo daddy Fola Sade ni je olohun to mu iyawo daddy ra anugba o ya Fola Sade temi na olohun authority o ma da ra anugba aba bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà aba ń wá títóbi fún arúgbó ọjọ́ lórí òkè ògo ọmọ mi ti wà ní UK láti ẹbí
0: ẹdínà. lati gba wo
2: lati april
0: april
2: o tu wa debe o tu wa ri se aba tu be si ni gbadura oh o sa gbadura ngba to ti monday to lo lomo bi ba pe mi pe mami mi o ti ri se ni
0: o ti ri se gidi eyin na ko to to su mefa
1: yes lord
0: o ma invite yin so
1: amen
0: ni wo ya modun eyin lo ti lo UK
1: de amen
0: Jesus
1: amen
0: congrats gbogbo ona pata lo ja si national stadium ni suru lere ni Lagos state ojo Monday on the 3 October ni egbegberun omo Olorun a ma jo pade nbe onirisi o ko to ma gbo mi ni akoko yi eredi ni pe ma je mu ododun to mo nti orun sokale wa ni gbogbo week to ba ti wonu ojo ibi mi ti mo mo ngba nkan lowo Olorun fun awon eyan egbo eri opolopo bitibiti omo Olorun ti won ri ti won mu ni odun to koja gbogbo yin te gba omo eyi to lo nlana fun eyi to gbedide eja pade lojo Monday pelu ase Olorun ni National Stadium suri lori Eko aiti e ba wa gbogbo sango ota o wa ni 4 ibi kibi to ba wa gbogbo agbegbe yen ni aro yi ni dede agogo mesan ni CAC World and Life Bible Church baba woli ademola won bole ninu biribiri 40 days now ororo orisi meji meji ni awon eyan ma gba nbe leni awon akoko ni eleti won lo sise wolisi fun 40 days elekeji eleti mo ba iko bo lati ori oke direct so o wa sango ota ati agbegbe re ajo pade nbe laaro yi ni egbe adodo ota local government secretariat gangan ni church yen wa e ti ri signboard yen number 3 Oluseye Street beside adodo ota beside adodo ota local government lati pade laaro ni Saturday on the 1 adua yen na npe ni pe pade osun pelu majemu eri sori ajodun e kan lodun ni ajodun yen lagbara Olorun a pade nbe eyan re Eko aro la ni fagba ati ni korodu
3: oro yi ti de didi
4: o ti de didi Olorun o

0: mo gbadura o ma ri mu loruko je
1: amen
0: mo ni wa ri mu
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ben ni yori
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: o ya pa tewo fun re ko si to pari o ma pa tewo fun o
1: amen
0: o ma pa tewo fun o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Christ Church Land of Reality ti olujo wa ni gbaremu Idiobi airport area ni Ibadan bo ba ti de Idiobi yen ko nilo ko bere sebi oba ko se ti o mo be to ba de gbaremu o ti mo be to ba wa nbo lati ko lati abekuta lati anywhere to ba ti de ore meji agugu so pe se bi oba lo nlo ko se nti o mo be okada ma gbe ode be mo ma gbe ode be iru oni ti program wa ayaje ojo kini oh my god wa ba oko fe nbe mo gbadura loruko Jesus o ma ri anugba
1: amen
0: mo lo ma ra anugba
1: amen
0: now o ma ba mi sise nla kan lo ba mi bi omi a ka sam yen lori radio to opolopo eyan tama so pe ko si bible bi ti awon wa elomi a lo ba ninu oko to ba je ni oko lo gba olomi wa tewo e a ka sa nje si owo e tama ti ka sa nje sowo e kilo ma se o de ma lo fi gbe omi wa gbadura si e gbo mi sa so ori akanse adura ti mo fe so fun o yi mo so fun o pe o su ifa leleyi o su ifa kini mo pe
1: o su ifa
0: o su ifa leleyi mo fe ko eni ise woli kan to de ma se tori pe o gbodo ri ifa ki o su ikoto pari e gbo mi sa awon to ba gba woli loruko woli won jere woli ta ba ti ka samye so mi tan o ma gbe omi na si waju e wa joko ti omi na wa daruko sinu omi na ni o dindi igba mesan fun okunrin igba meje fun obirin o bere kan mi ju ki o fi bere fun ifa e gbo mi sa mo duro bi ko ati iriju olodumare ni osu yi loruko Jesu ifa na ma wole wa
1: amen
0: iyen nikan ko nigba to ba ti gbadura itan mo ti pese owo kan o wa lowo awon gbogbo iko Olorun a ma fi ororo yen sinu omi naa a ma se seyi ni ojo meta gbako leyin eyi ni mo mo pe iwo gan lo ma mu eri wa ma ko wa ta ma fun mi naa se ojo kini ojo keji ati ojo keta bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro anu ma gbe odide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so ri osu kejo osu ifa ni o le mama osu aseyori ni mo so fun pe ore majemu e be fa lo ma fi se 6000 naira lo ma fi se ko wa ni dibi awon to mo ituma re won ti mo pe ki se lasan oro tenu mi jade ase ni latoke wa aye e ma dide ni
1: amen
0: je ka wo iwe oba kene ori kefa ese keji ni mi ogoji
2: ati le odun kokola le osu bulu ti se osu kejo mi ile na pari jale jale
0: gbogbo eyin te ti ko ile akopati ni osu yi wa ko pari
1: amen
0: o le mo bi to wo ti ma wa ifani ifani sori ta ba ti pari omi wa fi ore majemu ese didie ye didie
1: amen
0: mo ni aye didi
1: amen
0: wa sa fi ori
1: amen
0: so pe mi o se ase ti mo
1: o se ase ti mo
0: to ba fe yawo to ori fe o de se lase ti o ri gbe wole okunrin gbe won de ju e sile ase ti ni won fe o sa fi ori ni ora le won gba lowo e ora mi won gba lowo e ora mi o ko o de le pari e abi o ko debi kan ja ko lo be be ki sa se yori o nilo ati yori oni gba to ba pari e ko to se aseyori e bo ba toju e to toju e tan ti elomi gba nawo e eniyan lo ni oriyin gbogbo ti e ba se laye ti o ba ti se yori aseti ni e o kawe o kudi e ko pari e won drop e out lasako ni e uni lo adua lori e bo ba le sabe mo parasa mi o daba e agbara seyori oya gba loni
1: amen
0: oh my god oya gba
1: amen
0: oya gba
1: amen
0: oya gba
1: amen
0: oya gba
1: amen
0: sapo oluwa

0: badagri ni o kwa fo la gbara olorun mu gbadua ire re ma de loruko je
1: amen
0: leyin church baba re munade ibe gangan ni ti ma pade ni bi ta wa si program the last time mu gbadua ogbo re ma jade wa
1: amen
0: se omi ti e ti wa nbe a ka sams mu e mo de mo po gboro ni eri loruko je wa ni eri la
1: amen
0: in the name of Jesus to ba ni aka number mi dani mu ba ero e taba tin pari samu e ma pe account number oya
2: ki oluwa ki o gba ore ile ojo iponju oruko olorun Jacob ki o da bobo
1: amen
2: ki o na iranlowo si o lati bi mimo wa
1: amen
2: ki o si ti o leyin lati si oni wa
1: amen
2: ki o rati ebo re re gbogbo
1: amen
2: ki o si gba ebo sisun re
1: amen
2: ki o fi fu agaga bi tinu re
1: amen
2: ki o si mu gbogbo imo re se
1: amen
2: awa o ma ko ra yo igbala re
1: amen
2: ati le oruko olorun wa da wa fi opagu wa de ile
1: amen
2: ki oluwa ki mu gbogbo ibere re se
1: amen
2: nigba yi ni mo to mo pe oluwa gba ni ororo re la yo gba lati orun mimo re wa
1: amen
2: nipa agbara igbala olotun re
1: amen
2: awa lo miran gbegele keke awa lo miran gbegele esin sugbon awa oro ti oruko oluwa olorun wa won wole won si subu sugbon awa dide awa si duro sinsin gba ni oluwa ki oba ki o gbo nigba ti awa ba ki gbe pe
1: amen
0: a se tenu mi jade ogbo ra jade
1: amen
0: omi yen gbagbara
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: po akanda ba sele 30 32 67 02 85 bale kan si 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Motison ni lo ma gbe jade ni Ford Bank loruko Jesu wara anugba
1: amen
0: mo ni wara anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo gbagbe omi ye gbe dani bami sa a sella kama wonu oro ti wa lo awon pastors tama ta sinu omi ye loruko Jesu wara anugba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: gbo lojo bi oni oni wede anniversary mo gbadura fun yin ojo ayo yin leyi loruko Jesu ayo re adale
1: amen
0: igbeyawo re ko ni tuka
1: amen
0: mo pase adu saye yin igbeyawo re koko fun ibukun ati anu in the name of Jesus
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ara anugba
1: amen
0: so pe ma ara anugba
1: ma ara anugba
0: e ja wo awon celebrant ti owo nbi idowu oluwa seyi Godwin Abimbola happy birthday to you loruko Jesu wari anugba
1: amen
0: olani ke towo lani awon sebi oba ni London happy birthday to you anana se birthday won ati kini God bless you ma Abiola Matati happy birthday to you ma Justina Solomon omo baba sebi oba akobi baba wuni niye loruko Jesu ora anugba
1: amen
0: happy birthday to you mo gbadura aye ra dide
1: amen
0: e o de sebi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo fe bless apere bagbo e mo yi bo lugu eje Jesu loruko Jesu oya gbagbara
1: amen
0: ko de nibo ko
1: amen
0: ogbo e jade
1: amen
0: mi osu yi loruko Jesu abuko daju lori
1: amen
0: iji oni ja o
1: amen
0: oni ko somi
1: amen
0: oni ko sibo
1: amen
0: o ba no pade
1: amen
0: ibuko ni fo to ba wole
1: amen
0: ibuko ni fo to ba jade
1: amen
0: ibuko ni fo ile re
1: amen
0: atawon mo re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: no mari e wa
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ko ju se nikan fi da loju bayi pe

Emi na o gbe osu ba fun Olola bi gbogbo aye ba foruko re mu number won ni le mu totoro po ri won ni pe iwo taye wo titi totun ni won Olorun awo ni pa oba ti te protocol mo le lati pe ni da emi ti aye wo bi eni amusi o wa so mi lori apesi

0: Oluwatole logun ati lagbara e pe ori yin soke yin enu ona ki agbe yin soke yin le ko ayeraye je ki oba ogo ki o wole ta lo ba ogo na olorun to le ni bo pa ni ase gbogbo le ko ase ori to ti mo e o ye si
1: amen
0: gbogbo le ko ase yori kankan ibi to ye ko gba koja laye yi ti ota titi ti ogun titi ti epe titi ti egun titi anu si lodi
1: amen
0: wa ra anu gba o
1: amen
0: wa de bori ogun
1: amen
0: ogun fọlọrun loki orun
1: hallelujah
0: sori won to ba se alaba pade iwasu toni yi mo fi olodumare si eleri wi pe ko si ohun to bere ti olorun ni se fun
1: amen o sorire
0: o sorire o si ri ondan abayo si ogogo to ja mo pe akori iwasu yen ni battle of the gate of the sources or battle of the gate of next level gbogbo ikori ta se yori kankan lo ni adua kankan esa te eyan ba se gbeyawo tan to ba gbadua pe oluwa je en roko fe tabi je ki ri je ki ri yawo fe to ba se gbeyawo tan ki ladua ti o gba oluwa je loyun ni o Olorun je ri oyun nu to ba wa loyun to adura won ni o ma gba Olorun je nbi layo to ba wa tu bi omo elayo Olorun je ki se kini je rowo toju e to ba tu wa rowo toju Olorun je ki se kini o se bo ba fe ranle to nwa ile oto ladura re o Olorun ranle fun mi nigba to ba ranle yen tan Olorun je se kini fun mi lowo lati ko bo ba tu wa ko tan ko Olorun je tu gbenu e se wa ri pe gbogbo ipele aseyori kankan lo ni adua kankan so ma ti tori pe o ti ra moto ko wa ladua ti tan sibe iro o iro o kole adua tan sibe iro o ti li change lowo adua tan sibe iro o iro o ari en to ni owo to ni fo le kan na aisan de gbowo lowo e
1: yesu
0: ngba to ro padua ti tan sibe to wo de duro iro o iro o gbogbo ipele even te yo fi jade laye lo ni Oluwa yo ran yin lowo.
1: Amen.
0: Sugbon gbogbo enu ona se yori yi. Lawon agbara kan wa o.
1: Yes sir.
0: Be ni mo so fun yin, e lo wa di laye. Bo ba wa laarin awon oloshi, oloshi oni gbadua koko laarin owo. Be ni olowo de ni gbadua keyan jo iya won. Be ni mo so fun yin.
1: History.
0: Be ni mo so. So the rich people can never allow people to join them. Why the poor people will never allow you to leave them? Yes. So iwo lo ma jare gba kuro laarin awon oloshi to lo ba lohun ofe wa wa fi ara balẹ wa run ra e mo aarin awon olowo ti won no fi do lowo o se rere
1: amen
0: bayi jile nu mi loni enu bode wo lo n gbiyanju ati wole si ton da e pada agbara kan lo n da e pada idi to de se da e pada ni o lagbara to awon agbara to wa nbe because bo ba ma la bibeli wi pe tani yo wo ile alagbara lo
1: yes sir
0: wa koko di alagbara ni igbekuna iyen la ma fi mo wi pe won na le wo be o ra alagbara de o fe wo be won lo ma di e ase jade le ko ase yori ti won o kan ri ti won o wo ni ninu iran re o ya wo be pelu agbara enu bode ase yori gbogbo ẹ pata lo ni awon emi okuku ati agbara ma de be to nbe lenu ona bami ka 1 Corinthians 16:9 yes
1: nitori pe ilekun nla
0: gbogbo ma gbo paul lo nsoro nbe yen o ni mo fe de Thessalonia mo fe de kini Corinthi mo fe de bayi mo fe de ibi to ti ma preach ipo re pete tolorun ti o pun sile fun sugbon awon wo lo wa lenu ona yes
1: nitori pe
0: ilekunla
1: ati
0: aitase
1: ni o si sile fun
0: lo si sile fun mi
1: opolopo
0: sugbon opolopo ni kini
1: awon
0: ota to nbe lenu ona orisirisi oh my god esa ti bibeli ba pe nkan ni aitase which mean pe kini won ti sile e ati sile e pe ibi lo ma de sugbon awon kan duro pe oni debe which means pe iwo na wa awon ibi kan wa to olorun so wi pe ati ko bo ma debe olorun wa ni so kale ko wa be ba awon emi yen ja ko ba le debe to ba tu wa ko to debe o je bi lodo olorun so o gbodo debe ko de make sure po ba won emi to wa lenu onaja esa iponju ninu idile elomi elomi to ba n gbiyanju laye ati dide ko sona bayo bo taja bo se contract ko sona bayo tori awon emi kan ti so fun wi pe ko se to ma cross sibe so nitori die yo gboro gbiyanju ko wo enu bode ti won o wori ninu iran re ko wa gbe nkan ti won o gbe se ri nbe tori inu enu bode yi loruko re o ti tan o de gboro wole sibe gbogbo enu bode aseyori to gbiyanju lati wo pelu awe atadua pelu ori oke gbogbo ati kini ororu awon woli to riwo anupi ewon lo every gate of social life many demons they are the one controlling the gates. They are the one in charge of the gates. So if you want to get, if you want to go inside, one ma fun elofi to ba ma wole sibi yi a o ni gba ko ju ojo odun medogun lo to ma fi nawo to de ku danu sugba ti wo ba fe gbo fi lowo wo gbo so bi won to ba ni mo o gba ilana lowo yin o awon emi to nbe lenu ona ye wa se kini wa teri won ba na
1: yes sir an lagba lo tun si won lo sir
0: be ni
1: yesu ni gbala
0: Many,
1: yes, sir.
0: There are power in charge of the ladder you are intended to climb. That ladder you are intended what? To climb. There are some power at the entrance, at the step, the first step of the ladder. What do ni enu kini e mo pe ladder to ba fe gulo soke oni ategun akoko to ba gun akoko wa gbese lekeji ṣugbọn won kan wa ti won gbe bo se gbese ni won gbese ku nbe
1: lati bere pepe
0: lati bere pepe to ba wa di owo won to fi n gbese ku nbe yen kokoko di okun ko fi di owo won ye ko le raye gbese sori ladder won ni joku
1: yesu
0: enu bode melo lo wa ninu idile yin to n gbe yan gba ti gun to wa ninu aye ti e na number 1 on fe lati lo ilu oyinbo ko se esa mo ti reyan to process abroad 19 times wo
1: jesus
0: enu bo de won da pada ni emi na ti wa nu plane wo sa first time ti mo ma travel lo si ilu oyinbo mo ti wole to ti won pe mi bole
1: jesus
0: ti won ni won detect kan nu eru mi lai sin kankan be Allah lo yo mi tori enu bo de ti mo fe cross ye wo ki cross ye anybody gbegawo lo tin pada lojojumo contract wo ipo wo lo ti denu body entan to de wa qualify lati debe to ni o ni debe awon opolopo ta to wa nbe niyan e o ri pe ninu iwe Psalm 24 ye verse 7 oro jade nbe ase de tele egbe ori yin soke
1: egbe ori yin soke
0: eyin enu ona
1: eyin enu ona
0: yes
1: asi gbe yin soke
0: egbe yin soke
1: eyin de ko le raye
0: yes sir awon ancient door ni awon ancient demon ancient door ancient demon lo ba wa nbe wa bere pe tani license e to fe fi wole sibida so lekun wo lo nkan Chati se gbeyawo ni leku to nkan ati mari ati loko ni abi ati ni irorun ifokanbalẹ ni ile oko chati ni business nla ni leku to nkan to de da owo e pada awon agbara ka wa nbe ni agbara ilo ma koju ohun la wa fe doju ko o
1: ojo
0: sunday to nbo
1: e
0: combine service ni mo to si wa ni lagos lo ma pade ni e ko ta wa ni sele abaradija mi bi ma mi lojo ye a gbadua lori awon emi to du lenu body aseyori to la oni koja lo o subulu le bi o ti so nitori die yi ma fi pa kan le ko mo kokoro to sile ku di o fi ri bo sile ku afi ni ba ni kokoro lo to ba kan lojiji to de ni agbara won le je eku emi eyan mo ti lati so me se gbe yawo pastor
1: yes sir
0: o de dajo igbe yawo e egbe to lohun ma ran lowo o sise ni gtb bank why the course ka won de sack here
1: yesu
0: ikeji wa gbera lati loyibo ni wanbi to ba sack la koko ohun ma wa lati loyibo o de lodge so hotel o de parkile to mo si
1: yesu
0: yes en to sumo mi ti mo monde tori anu bode to fe wole si ye awon gbara kan wa be to ni o le wo be
1: yesu
0: so elei la sise le lo lojo sunday iwo na ma bo kokoro wo kokoro wo lo wa orun yo fi le lowo lati sileku aiwo esa ni awon ilu oke yen awon yara ke wa to man ti pa
1: Jesus
2: aiwo
0: yara iwo ni won pe imi te ba ma wo be irori omode le ma ba be omo to ti ke irori e lati gba koko ma toju e sibe imi e ma ri ko si kekeke ti won ti toju kankan we lo mi sibe yara iwo ni won pe
1: Jesus ni gbala
0: gobi yara igbega ti enikeni o wo riran re tele ku ye wole se
1: amen
0: ori oke ti wa yi ki se bi wa de bi wa ma su iro ki se bi wa de ma ma gbon jeje o ma mo bo se gbadua wa wonu ogo yen tele keni o wo ri
1: yes sir
0: olodun to gbe awa to gbe wa lo loyibo ta lo ta npo lo jojumo ma gbo olodun yen na le se ti e
1: yes sir
0: wara anugba wa da serere e yo gbe ni asare pe kia ka soru ase kile ko ja pelu bode sile ko wole koko yara koko ogo re jade e yo gbe yan sare pe pade wa 35 shoi bi lori street sele aparadija
1: combine
0: service jojo sunday adara fo
1: amen
0: wa da serere
1: amen
3: ba mi pe mi sori number yi lale yi mo so fun yi pe ogun eniyan ma sare da won lohun 090-7070-9020-3 091-61-85-6815
0: Ati oma lai ni baba awon eniyan yo si jeun every combined service la ma so nje fun pelopo awon
1: eniyan
0: iye ni ola yi o so bo ba ti yoju ma je ma ti tori onje wa o wa ko wa gbadua ni o
1: o ti to
0: tori bo ba gbadua tan lo nje gan ma ke bo gba yi e ba se lo nje ma ke o olorun yo re lo loruko jesu o se rere o si ra ndugbo o ko fa lo loke o
1: hallelujah
0: ba gbagbe proof on the 6th August lo bere
1: iye
0: ni agege gbogbo eniyan ni ko papa pade yen ni ose yi ni okini
1: ni blue roof sir
0: la gege
1: Thursday
0: akoko ninu osu August at mesa aro ni program bere wa de round gba o go lara buyo laye re o de serere Jesu Oluwa wa
1: amen in Jesus name
4: agbodo yi o agbodo yi o papa
5: da ari wa ati mata duwa ni gbogbo ojo Thursday ni Jesu Oluwa wa ti ma mu awon ileri ojo pupa se o le ma se fi e lori branda to ni sele Emmanuel ale ya kan ti oke wa ka ti mu se ileri awa fulfillment of promises go on with your friends and family this sweet Thursday to have an encounter with your maker destiny changer finally ebi aduwa re ojo pupa se ile ma treat ye iwo na ma dara pa ma this is not just a meeting. It is a prophetic hour of fulfillment.
6: From Lagos, this is
7: Jordan. 105.5 FM.
8: This is Jordan 105.5.
9: Station with a voice for entrepreneurs.
10: Kwa loni, sori eto lese kese. Oruko temi o yi pada. Oluwa to be loba yin o ni o. Omo baba tin ji o delegate gbogbo eyan tin mo si. MC giga loluwa MC nla nibi agbo nla lori eto lese kese leni mi ni kokon mu wa nbi baba wa ninu oluwa baba woli tolohun pe lakoko yi baba woli ola tun ti talabi ta ti mo se baba woli lese kese baba woli sa e ba n ki gbogbo ara ile
11: agbo ede yi lanu mi lale yi
10: yes sir
11: igi ti a ma ni ride madekai on la fi orun ara re ko
10: yes sir
11: egbo mi ni oruko Jesu Christi tin Nazareti
10: yes sir
11: gbogbo ani to wo koto iku sile
10: loruko
11: Jesu fun awon omo re
10: loruko
11: Jesu omo re lo ma ko
10: si amen loruko Jesu
11: egbo ede yi o
10: eteti o
11: Olorun apostu ayo baba lola
10: yes sir
11: Olorun mesi e o agbo lo gba iku Isaac ku
10: yes sir
11: egbo mi dada eni re ti ojo tan ma ru oku e
10: loruko ji
11: wa si ilu oke
10: loruko
11: ji to ba sami odua
10: yes sir
11: o lo ma lo sisa
10: mi loruko jesu
11: e ma gbo mi ni ale yi
10: e te ti o
11: olorun ma ran mi ni se esa ola ni ojo kini ninu osu keje
10: me baba
11: olorun me ni se o gbogbo aye to ngbo me ni ale yi mo ki yi ku orire o e ma gbo me
10: yes sir
11: o se se ki opolopo ninu yin ke ma la isoro koja o se se koja pe iwo to ngbo me ise re o lo dede ebi pare
10: yes sir
11: Anyi kan gbo mi ni ale yi inu inira le wa
10: sugba
11: gbo bayi ni adani waye lowe o itura ni ojo nro
10: yes sir
11: ojo ki ro gbigbona
10: ato sir
11: itura ni iri lo ma nse
10: yes sir
11: iri ki se gbigbona
10: ato sir
11: e gbo mi o
10: yes sir
11: lati ola to je ojo kini osu keje
10: yes sir
11: e o ni ri dira mo
10: mi loruko jesu
11: oluwa lo ni gbadua fun idile to ngbo mi lalai
10: yes sir
11: tori pe eni ni osu yi pari
10: yes sir
11: egbo mi o
10: yes sir
11: ele ma ri kankan lati January di June ele ma la inira koja lati January di June sugbo la to je July
10: yes sir
11: July je osu keje on ta pe ni meje o se asepe
10: beni sir
11: mo duo mi o da duo
10: yes sir
11: mo soro mi o da soro mo duo lori apata
10: yes sir
11: ti se Jesus Christ ile mira
10: iyan
11: iyan ni me
10: yes sir
11: egbo mi ni oru ko luwa ati wu ori ati wu irun ori ki ni ori lara ati we kana ki ni owo lara gbogbo aye to sami odua ati pe orere se ninu osu keje
10: ko
11: ni ni o lara
10: amen ni loruko jesu
11: aye to se mai o ma re ma gbe orere se
10: amen ni loruko jesu
11: arabiri sami o oko re ma gbe orere se
10: amen ni loruko jesu
11: egbo mi dada
10: ete ti o
11: bi Oluwa ba ti fe to aye awon eniyan se.
10: Yes sir.
11: A ma ran woli se won.
10: O si ronbe sir.
11: Bible wi pe ni bi ti ko ba ti si ran woli. O ni awon eniyan ma se
10: be.
11: Iwo kan gbo mi ni ale yi. Ohun to je ko wa ninu inira sibe. Ni pe o ti ba woli ti re pade. Elomiran gan de gbo mi ni ale yi. To je pe o gba olorun gbo o gba pe awon woli kan wa bibeli wi pe o ni egba olorun gbo o ni a o fi ese yin mule o ni egba woli re gbo o ni a o serere
10: yen
11: ni pe eniyan o le serere
10: ato
11: lai se pe o gba woli olorun gbo to ba gba olorun gbo a ma fi ese re mule ni ki se pe o ma serere sugbon to ba gba woli re gbo lo serere
10: yes sir
11: egbo mi o eyin kan gbo mi ni ale yi oluwa lo di di ran mi se yin oluwa so pe ise yin o lo dede e kan daru fun yin eyin kan gbo mi lale yi aye fi aye yin soju kan won de yin soju kan won o je keri oko fe e ri yawo fe e ro mo bi ona yin di won gbe owo le se yin e gbo nti adani waye so oluwa so mi pe laaro la oluwa ni ke pin kan fun gbogbo eniyan Oluwa ni ki se kini?
10: Oluwa ni ki baba woli o
11: ko ko fun gbogbo eniyan. Mo ma pe kan fun gbogbo eniyan.
10: Yes sir.
11: Laaro la. Boye bi pa iya nje ara ni e. Oh, ola lo ma dope.
10: Ah, mi loruko Jesu. Ki
11: ko ma se?
10: O ma dope lola.
11: Beni, ola lo ma dope. Tori pe ibi ki bi ti ina ba jode. To pade odo. Ibe ni agbara re ma pin si.
10: Osiro nbe sir.
11: Egbo mi pastor.
10: Yes sir.
11: Ewo. Ina k kiyi fodo o di majem o di ase gbogbo to ni aye re lara bi o si ni se pari loni loruko jesus o wole be
10: mi loruko jesus
11: ma deja o tete de ni aro la
10: yes sir
11: tori pe bo ba se nde ni ma ma pe kan fun o o ti mo ma pe fun ni aro la yi o ko ti si woli to fun eni ruko be sugbon o su keje on wa so mi pe ona re ma la
10: mi loruko jesus
11: ona la fun o
10: mi loruko jesus
11: agba se la o ma ri owo gidi
10: mi loruko
11: jesus bo se ri ni yes bo se ri ni
10: baba woli olorun a ti bo ma so agbara yin dotun sa
11: mi jesus
10: bi nkankan ni mo wo ye sa baba woli opo eniyan ni mo ri pe won gbogun ti laye ta wa yi awon ti won si ngbogun ti inu inira ni won wa tori pe awon kan ngbogun ti won ibere mi wa re se baba woli awon wo lo ngbogun ti yan ati pe kini idi ti won fi ngbogun ti awon ti won ngbogun ti
11: giga loluwa o
10: baba woli sa
11: pastor dele
2: yes sir
11: e ma gbo mi o seri opolopo awon ti won pera won ni ota
10: yes sir
11: inu won o ki dun si e nigba ti ara ba tu e se gbo be ni bara ba ti tu e
10: yes sir
11: o ja idira fun awon kan sugbon to ba ti sun ekun inu won a ma dun e gbo mi o gbogbo eni to fe ko ma sunkun
10: loruko jesus
11: ko le ma fi o se leya
10: loruko jesus
11: inu abimo ku o ki dun inu won o ni dun ma laila
10: mi loruko jesus
11: e je wa su asiri la fun yin
10: yes sir
11: e je mo wi pe awon to gbogun ti eniyan o ki dede gbogun ti eniyan bene iwo iranse benrin to gbo mi
10: yes sir
11: ati wo mo korin gbogbo igba lo ma bere lowo ara re pe ki le se gan ki lo se ti awon ta fi dide ogun si o ki lo to se ta fi dide ogun sa won ma re wo awon ma re
10: yes sir
11: wo roko fe wo awon ma re wo graduate won orise wo bi won se nda bo ko e Jesus of where? Oh, she. Idi tan fi gbogun ti eni kan to gberu. O iwo lo mo pe ologo ni o ologo e gbo ni bibeli wi pe won ni awa si ti ri irawo re
10: be ni sir
11: irawo ta ni won ni irawo jesu e je awa ba se ma pa eyin na won ta foju jesu ri jesu ta won se bi o je mo pe iwo to gbo mi ni ale yi lati kekere re ni awon kan ti ri irawo re
10: sirombe sir
11: be ni o gbo mi ni ale ogun agbaye ni o awon kan ni won gbe owo ni ogo re awon kan na damu re iwo na wo latojo tan ti bi o lo ti tinu ogun kan bo sinu ogun ko si kan meji o tori pe ologo ni o o to lagbara ni pe won ni oju merin won mo to ma je lojo la won mo bi to ogun re ti ma bu jade idi mi tan se gbogun ti o ti won o fe ko mari won ti mo pe to ba mari oko de won mo pe to ba bimo yi olu omo lo ma bi idi ni ta se je ko bimo won didi ogun si ogan gbagbo ohun to wa ya mi lenu pe bi won se didi ogun si oto yi
10: yes sir
11: iwo na o mo na abayo ekun lo kan sun ekun o ki ta isoro
10: ajo
11: eniyan ma ngbegbe se ni ewo Davidi bibeli so pe nigba ti ogun ja bibeli ke o be se sukun titi o fi si agbara fun
10: mo
11: a fi gba to wa bibeli so pe o mu okan re le pe iru eku wo ni mo nso yin o wa to woli lo o ni se leta o ni se baba won iwo to gbo mi ni ale yi ori ironu lo wa bayi ayayayaya ironu o le gba e iwo ma beni ekun to sun o le gba e wo bi won se saye awon omo re wo bo se saye ise re wo bo se keya won ko esi to keyo ko esi ra se bo se ma wo leleyi ti gbogbo ka fi baje tan o ni jesus lo se ra mi se ora le jesus lo ra mi se o
10: yes sir
11: jesus
10: jesus christ
11: jesus
10: jesus christ
11: baba ladi alafia
10: yes sir
11: ogbigba tin gba lai lara o ni fun eni kan la aro la aro la ma le
10: baba
11: aro la ma le
10: yes sir
11: iwo mama yi ma je da iduro iwo baba yi ma je da iduro ku awon omo ologo to bi ko won dani la aro la mo ma pe nkan fun yin ago mefa la aro la church ati kon tori pe gbogbo eniyan lo ma fe gba ise adua lare ise abamire adua woli ni eru ma ba e ko si ba balo takan to le duro ni nitori na tetede ni aro la tetede ni aro la ibi kibi to ba tin bo la aro la to ba ti le di ayobo ayobo last bus stop sofo olokada taboni keke maduwa pe ori oke lesekese lo nlo ni mopo junction ori oke lesekese ni mopo junction won gbe e bole ni bi mopo junction wa ti ri ile epo ni bus stop ni mopo junction yen inu ile epo yen lo ma gba wo ori oke wa egbe ile epo yen gangan ni ori oke wa se ari gbogbo eyin contractor eyin onise owo mo ki yin ku orire e ma je ara yin niye e wa gba kan ti mo fe pin lola gbogbo eyin te bi pa gbogbo eyin ti ya nje gbogbo eyin ti ara ni e o e tete de ni aro la be ba se nde ma ma gbe nkan fun yin ma ma gbe nkan fun yin ma ma gbe nkan fun yin ha eru ma ba e la aro la tete de o to ba di friday ose yi friday ose yi a ma ma se soru showru abami ah ifi yan dan sokan tori pe showru yen gbogbo idile lo ko wa mo wi gege bi woli elija baileja o gba ororo re lowo ile oke kekeke wo le lo ajo olodun jacob mo duonu ma jamo mo fi ase si enu mo ro ma gbelebu mo duonu tente agbelebu mo fi eje mi mo fi ahan mi mo fi laje to nsani kafari gbogbo ayin to ngo mi ni asale gbogbo en to ni ki ara ma ni o gbogbo en to lo ni no no e shame odua olodun fe mi won rubo o tete de la ro la won ma pe ero e padu so mi fun o ma pe to ba mo tete de la ro la o ma jada duro to ba ti le se ti won o da duro lona mo fi olodun se leri o ti sori re niyan wa ri pe gbogbo nkan o ma yi pada fun o mo se ri niyan
10: to o na le ti ba tenu baba woli olorun lese kese funra won yi awon ero ba ni soro yi ni opo to ja si odo baba woli lese kese papa en te fe gbere fun ona lati de odo baba woli lese kese 08069633352 08069633352 tabi 08029178678 08029178678 ati 08084101529 08084101529 ah neri ju bayi lo loni lori eto lese kese uruko temi o yipada oluwa to be lo ba yin na ni o omo baba tin ji odeleke ti bubu yin ti mo si mc gigaloluwa alohun tolohun oni ire ni temi ati ti rojo bubu

0: Then so
1: let me say this. I'm going to the seven authorities that are going to push you.
0: Sinu ogola
1: into great glory.
0: I feel like a job.
1: That in the eight
0: say ready.
1: Are you to lift?
0: Egbo eleyo.
1: Hear this.
0: Egbo sera togba me.
1: Every destiny here.
0: Ogun rising and falling.
1: Battle of rising and falling.
0: Don't buy here.
1: That journey with your life.
0: Oh shallow sweet.
1: Hey, hey.
0: Adwa anye kumeji.
1: Remind you to pray.
0: Agenda kima.
1: Let's go up there, brother.
2: Oruko mi ni Damilola Adehayo. Lati agbowo ni mo ti wa mo dupe lowo Olorun authority Olorun baba ni authority Olorun ori oke oko tori pe ko dojo adu ati mi ni gbogbo oni won o kini ku orire ni leyi oriri omo won o kini ku orire ni leyi oriri omo gbogbo ko sa wa se ma ko ba ka ile oko ti mo wa ogun lekan popo lo lojo kan emi atomo mi obirin fola sade woli e wa pade wa lona oni ko si ogun omo mi ni Nigeria mo pe ki lo duro se o wa wo bayi be ti mi ni okan lowo to ti da gbogbo oju se mi ru pe ko si ogun omo mi ni Nigeria pe bo ni mo ti fe ri owo ti mo fe fi ran omo mi travel out
0: oni omo yin o ye ko ti travel
2: mo wa wo ba dadi sa
0: oni ko si ko si ko ye ko wa Nigeria
2: mo wa wo ba ipe ha we mo mo ipe o si tolorun o le se baba yen wa so fun mi lojo yen o di ki lo se soru 21 days lori awon omo mi mo wa wo ba ipe soru 21 days emi omo sun bo ni se wa se lemi e ba ni bere ti o yi awon program to ma nse ko fi se isoru yen mo ba lo pale mo yara ko manu le mo ba gba mo nunu mo ba gbere ti o yen sibe mo ba bere isoru mo wa tunu radio yen lojo yen mo ko jam ori oke ogo ni ori oke ogo o ya dadi o wa se program yen lati 11 to 12 baba ti wa pari ni 11 to 12
0: atun bo si radio mi
2: atun wa bo si ofu
0: to wa
2: to wa kini ti se se mama se kini yo ma pe 21 days mo ba kirisi mo ba se ni mo ja ni mo gba ni mo se gbogbe ko mi o ma wo mi pe kini se
0: se wa na mo ngba dua nle
2: o sa kirisi o sa ti jo na lo mo mi ba pe mi mo emi mo ni Oloma ni eni kan to pade ni school ti o n se lore mo ni ki lo wa wi ah olo ni ko na pa passport mo no ti sele
0: o ti sele o ya so do continue
2: o Jesus o ya lord ko Jesus olorun sa mo jo gbogbo awon mo ni
0: gbogbo ti won na fe se ti o se se
1: those things you want to do that seem impossible
0: ni pa gbara dua
1: by the power of prayer
0: o ma ri se
1: amen you will accomplish them
2: nigbati o isoru yen pe to pe 14 days ni baba yen ba so yi pe o ti gba passport o ti fun lowo lo ba ni ohun bo Nigeria mo mi mo ni Nigeria ke ngba ke se yo wa lo to o ni apo mi o lo le wa o mo lo da ko si wahala mo ni wo ori oke oko ngan ko ni di ka ma gba le mo je ka wa be lo a de bi ba iri bi mo sase gbo bo si juwe a se jire lori radio bi mo se gbe omo mi leyin lojo friday kan niyan la ba nbo o to bi 11:30 ka to wo bi ko si program ko si kankan gbogbo be yen dudu mo ni ja lo ko si kankan a ba wo bi wa a ba won gate man lori oju titi a ba sa wole a ba won eyan die ti won se so a se so ba se se so ru yen tan a lo sodo yen ba se wa to do bo mo kan ri ota yi ni tori be yen la koju si ta bi se so mo ba ni wo mo bo ota ni aba mo passport ni aba yi lori ota igba ta yi lori ota ta n gbadura mo ba wo photo iyawo daddy mo ba ri pe oruko omo mi lo nje ah mo ni aike mo ni wo fola sade ni iyawo daddy fola sade ni nje olorun to mu iyawo daddy ra anugba o ya fola sade temi na olorun authority o mo da ra anugba abakirisi ababẹ si ni gbadura aba n wa titobi fun arugbo ọjọ lori oke ogo ọmọ mi ti wa ni UK lati April
0: edido lati gba wo
2: lati april
0: april
2: be o tu wa de be ko tu wa ri se aba tu be si gba dura oh o sa gba dura ngba to ti monde to lo lomo bi ba pe mi pe mo mi mi mo ti ri se ni
0: o ti ri se gidi eyin na ko to to su mefa
1: yes lord
0: o ma invite yin so
1: amen
0: ni wo ya modun eyin lo ti lo uk
1: amen
0: jesus
1: amen
0: congrats gbogbo ona pata lo ja si national stadium ni suru lere ni lagos state ojo monday on the 3 otula ni egbe gberun omo olohun a ma jo pade nbe onirisi o ko to ma gbo mi ni akoko yi eredi ni pe ma je mu ododun to mo nti orun sokale wa ni gbogbo week to ba ti wonu ojo ibi mi ti mo n gba nkan lowo olohun fun awon eyan egbo eri opolopo bitibiti omo olohun ti won ri ti won mu ni odun to koja gbogbo yin te gba omo eyi to lo nlana fun eyi to gbedide eja pade lojo monday pelu ase olohun ni national stadium suri lori leko eyi ti e ba wa gbogbo sango ota o wa ni fo ibi kibi to ba wa gbogbo agbegbe yen ni aro yi ni dede agogo mesan ni CAC World and Life Bible Church baba woli ademola won bole ninu biribiri 40 days now ororo orisi meji meji ni awon eyan ma gba nbe leni awon akoko ni eleti won lo sise woli si fun 40 days elekeji eleti mo bai kobo lati ori oke direct so o wa sango ota ati agbegbe re ajo pade nbe laaro yi ni egbe adodo ota local government secretariat gangan ni church yen wa at resembled your number 3 Oluseye Street beside Adodo Ota beside Adodo Ota local government lati pade laaro eni Saturday on the 1 adua yen na npe ni pe pade osun pelu majemu eri sori ajodun ekan lodun ni ajodun yen lagbara Olorun a pade nbe eyan re ko aro la ni fagba ati ni korodu
3: oro yi ti de didi

0: ogo ni mo Jesu lo ge oro
1: ogo
0: emi awon woli
1: kabiyesi o
0: egba ope o
1: ami Jesu
0: arugbo ojo a so pe se atini leyin matini loju ayan fun to je olorun to se agbara egba yen wa
1: ami Jesu
0: adupe fun jije oloto yin lori aye awon eniyan re bi ilu yi se le to oje o le mo wa awa n ri ti wa se a ri anu gba ohun ran wa lowo Jesu gba yen wa
1: ami Jesu
0: ni asale yi mo gbadura gbogbo iku to fe wole awon eni ni oru one ko ni wole re
1: ami Jesu
0: iji bi to fe ja ni oru one mo fi eje Jesu sami abosi ile ti e gbogbo bi to ti gbo mi iji banuje oni wonu le
1: ami Jesu
0: mo ni iji ekun oni wonu le
1: ami Jesu
0: mo fe ko gbadura yi gbogbo bi te ti gbo mi ipade alagbara kan ni aro la ninu ojo wa nibi ti Jesu ti ndabira mo fe ko wa nbe ni aro la ni aro la yi gbogbo eniyan pata ti o gbo mi ni ale yi o ti ni ijo to ti njo se mo fe ko darapo mo wa ni aro la tori nti oluwa nba lo a gbadua lori asiri ibuko asiri ibuko ni aro la baba mi ni ki n sure fun asiri ibuko bawo ni olorun ti buko eyan o ni orijiriji ipele.

0: God ni fun Oluwa lo ki orun.
1: Hallelujah.
0: Mo wi lekeji, mo wi lekeji pe ogo ni fun Eledumare.
1: Hallelujah.
0: Baba, mo gbadua. Eni to sami, eni duro lojo imuse ogo re ko subu.
1: Amen.
0: Owo agbara Oluwa tin gbe niga, owo agbara Oluwa tin gbe niga ko bolu o.
1: Amen.
0: Ni bi to wa yen ki odure re Oluwa ko pa egan re re.
1: Amen.
0: Owo anu Oluwa tin lana ninu igbo didi, owo yen bale o.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Lati oni lo aye re yi pada si re.
1: Amen.
0: Lati oni lo iseda re yi pada si re.
1: Amen.
0: Lati oni lo owo idide bale o.
1: Amen.
0: O bale o.
1: Amen.
0: O bale o.
1: Amen.
0: Mo gba dua. Pe ibi ti o taro pe o le de ha ma je mo adu gbe oko ja ibe.
1: Amen.
0: Gba mi olufe. Gba mi, gba mi, gba mi. Oruko mi ni Wole Moses Olare Waju Bankole Arole Timothy Obadare. Ma je mu wa asewa lati omodun majo ati ode mi bi Wole ka kiri gbogbo agbaye. Do mi o bere kankan lowo e loni sa ma sami ma je ko ta di o le lati ma le sami egbo alagbara to ni ma fo to ba fo ko ni so ko ni jo lo mo ni ko ku lojiji.
1: Amen.
0: Owo odure re bale o.
1: Amen.
0: Owo odure re bale o.
1: Amen.
0: Owo iranlowo bale o.
1: Amen.
0: Agbara tenipa loruko Jesu won a da won duro.
1: Amen.
0: Aye re lo bayi.
1: Amen.
0: Ibi adi omo Oluwa tu o sile.
1: Amen.
0: Ibi atu omo Oluwa tu o sile.
1: Amen.
0: Yes. Oluwa tu o sile.
1: Amen.
0: Awon to so pe oni jere ogo re mo ni kon ku o.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Gba ina lowo.
1: Amen.
0: Awon afogun ni dun ni ma finish ako. Loruko Jesu ajo ogo re gba fun o.
1: Amen.
0: Irabo re pada.
1: Amen.
0: Mo ni irabo re pada.
1: Amen.
0: Mo ni irabo re pada.
1: Amen.
0: Mo ni irabo re pada.
1: Amen.
0: O pada.
1: Amen.
0: Ogo re pada. Ogo re pada.
1: Amen.
0: Irabo re pada.
1: Amen.
0: Ibi ti aye ro bo yo le de laye orun gbe oko ja yo.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Agbara Oluwa ti lana lagiju mo no mu oko ja.
1: Amen.
0: Lati oni lo ojiya mo.
1: Amen.
0: Lati oni lo ora mo.
1: Amen.
0: Lati oni lo osuku mo.
1: Amen.
0: Gba mi o, gba mi. Gbogbo to fowo re kojo ko ni tuka.
1: Amen.
0: Gbogbo ya to fara re se ayo ni baje.
1: Amen.
0: Eni to so bi pe wa di yaku ni Oluwa da duro.
1: Amen.
0: Baba mi da duro.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Ba ogo re.
1: Amen.
0: Bi aye ti u ko sare to ni ori e ona nla.
1: Amen.
0: Bo ti u ko sare to lori e ona nla.
1: Amen.
0: Bo ti u ko sare to lori e ona nla.
1: Amen.
0: Ona nla.
1: Amen.
0: Ona nla.
1: Amen.
0: Ona nla.
1: Amen.
0: Ona nla.
1: Amen.
0: Ona nla. Olola.
1: Amen.
0: Olola.
1: Amen.
0: Olola.
1: Amen.
0: Ise mo lori re baje.
1: Amen.
0: Ha, asasia atase si orodi. Lori re o baje.
1: Amen.
0: Epe na de ran lori re o baje.
1: Amen.
0: Ogun atasi o baje.
1: Amen.
0: Owa farisan yi o baje.
1: Amen.
0: Agbara bayi je o baje.
1: Amen.
0: Ki Oluwa wo ose laanu.
1: Amen.
0: Oh my God. Ki Oluwa wo ose laanu.
1: Amen.
0: Mo ni ki Oluwa ko wo ose laanu.
1: Amen.
0: Mo ni ki Oluwa wo ose laanu.
1: Amen.
0: Mo ni ki Oluwa wo ose laanu.
1: Amen.
0: Mo ni ki Oluwa wo ose laanu.
1: Amen.
0: Mo ni ki Oluwa wo ose laanu.
1: Amen.
0: Bo se laanu sami e angani na lowo ode sodo e.
1: Amen.
0: Nibi to wa ye gba iyanu.
1: Amen.
0: O fa ojo pipe ta fi si o ko fo jade.
1: Amen.
0: Nigba ti mo se se ranse ni ori radio ni jeta Oluwa ni omobirin kan wa to ngbo mi oni o si oni oni oni pere meji soju oni ko le rin ko ngbo mi nipa ta ma pari o de pe oni ah ah oun ni stroke we pe oun o le rin o to pe ni ma jamu ni agbo ni bi kibi to ba ko wa ti gba gbo re ba ro mo mi loruko Jesu won oni se daduo
1: amen
0: aisan to di omo leye ogun to ja kisere lo mo yen ogun yen fo jade
1: amen
0: oya gba iranlowo
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: Bain on the
1: wall,
0: bain on the
1: wall,
0: bain on the wall,
1: bain
0: on the wall, supper white dunilo, milk, supper white dunilo, toss some in my leg,
1: toss some in my leg,
0: daddy,
1: supper
0: white dunilo, toss some in my leg,
1: toss some in my leg,
0: daddy,
1: oh, God, yes, I want to go.
0: Mo fe soro laarin iseju meta lode ti a npe nigba ti oluwa ba di do ba setan lati ran lowo bi oluwa ba setan lati ran lowo Isaiah chapter 50 verse 9 ejo kilo wi
2: kiyesi
0: kiyesi
2: oluwa jehovah yo ran mi lowo
0: oluwa e dai ran lowo
1: amen
0: dai ran lowo
1: amen
0: oni daddy mo ti kole mo ti ni moto mo ti bimo mo ni se gidi mi o ni dinan lowo iro lo pa ko si eyan kokan ti o ni dinan lowo mo taye e ba ti de bi pe o ni dinan lowo mo lora o ko si e o o ni pe lo le lo si mi o ojo to ba ti ni kan to nwo du olodun fun o ti doku niye mo ni ko gba iran lowo
1: amen
0: emi awon woli gba iran lowo
1: amen
0: ka gba iran lowo
1: amen
0: ejuwa bayi na lowo
1: amen
0: bayi na lowo
1: amen
0: bayi na lowo
1: amen
0: bolon ba ni o nde o de na ni e tolon ba ni o fe ya yeyan pada o de na ni e tolon ba ni o fe gbe yan ga o de na ni e bayi na lowo
1: amen
0: eri wi po ojo ti yi ti yi pada
1: yes sir
0: tori awon orun ti sokale
1: yes sir
0: oju ojo ti yi pada oni ma jamu ti de baraba kadaba yakado shaliba kadaba afia na tutu soro afia na tutu soro
2: palero shala ya bala bala aiko
1: rika toza le la ke to
0: shi ya kamba kadaba rika pale ketea baraba le kete li bada
2: june kere mo shala na bala rika toza tra le la mana no mo me de shala na na
0: rika ya baba ba shet mara baba ba Riba pa sanda ba Oya bayi ran lowo lati
1: oko
0: Shala ba kuna ba Bayi ran lowo lati oko Omo woli ka soju si
2: Oli Oloye mo lawo ni ta ni o le da mi lebi Wo gbogbo won di ogbo bi ewu kokoro yo si je won ran
0: e tuka le kan si
2: kiyesi oluwa jehovah yo ran mi lowo
0: kiyesi oluwa jehovah yo ran mi lowo
2: ta ni o le da mi lebi
0: ta lo le da mi lebi yes
2: gbogbo won di ogbo bi ewu
0: ma gbo iran lowo olorun a ma fagili asise oni ta ni o le da mi lebi ni ojo iran lowo olorun ta lo ma ni ki lo joko ojo lo jojo ojo ta lo ma so pe ona anbayo da lojo iran lowo olorun iran lowo olorun a ma te ogun ba iran lowo olorun a ma la ona
1: yes sir
0: a ma fa asise a ma mu idariji wa iran lowo olorun a je gba bi ana awon to se lana won ni daddy e gba bi ana e je so toni toni pe iran lowo olorun de bayi iran lowo
1: amen
0: bayi iran lowo
1: amen
0: bayi iran lowo
1: amen
0: bayi iran lowo
1: amen
0: ninu ise re gba
1: amen
0: ninu owo re gba
1: amen
0: ninu aye re gba
1: amen
0: bayi iran lowo
1: amen
0: bi iran lowo ba de eni ba fe da duro o ma ku ni o ka le kan si
2: kiyesi
0: yes
2: olua jeba yo ran mi lowo
0: yes
2: tani o le da mi
0: le tani o le da mi la bi yes
2: gogo wo di ogo bi alu
0: gogo wan do gogo bi alu
2: o si jowo ru
0: ah ka le baraba ka tabaya ni bi to tin gbo mi ko si distance in the spirit o ya da iro lowo
1: amen
0: oro wa bayi o oro da bi ta n lo bayi o mo fe ko gbo eri aba mi ninu isoro ojo meta to nlo lowo e da doke long
3: mo dupe ni owo olorun nko to sele si omo mi ni 2023 lo sele ogun yen wole ni ago kan o ko da seju mewa bi ogun yen se wole so fa yen wole ti ara omo yen orun eji owo egan ati ese omo bi bere si ni gbon o bere si ni gbon oju ti pada mo ni lati di mu mo gbe bible le lori mo gbadura titi mo wa lo si church bi ti mo lo mo ni daje egba mi nko bayi ni mo ri se ko se wa lapa ni
4: aye o ni fogun omo ba oja eyin odo ta ma bi e ni diploma omo buruku ba won bi
3: nko to ba mi leru ni pe ojo ti mo ba de bi ti mo ti fe gbadura ko se omo yen rara se tu emi rin abi e ma o ma ma disturb mi mi ni le gbadura sugbon si ya lenu olorun ni ojo ti mo ba gbo program mo daji radio ti mo lo o baje bi mo se de oso ti mo gbo yen o ni ki lora radio mo wa wo da owo oko lowo mi mo ni lati pada mo wa price mo ra ti won ba bi mo se dele mo wa gbo program ni 10:30 to 12 bi daddy se daruko yi pe emi ni arole oba dare o yen ti mo gbo o de wonu ara mi lati igba ti mo ti gbo yen titi le di mo mi o le sun o bere si ni disturb mi o ni mu ome ma lo si ori oke mu ome ma lo si ori oke yen pa to di ago marun ni daji mo wa ji omo yen emi yen tun wonu mi o ni sun pada mo ni rara mo se da ara mi yen baba mo ra ade bi ni 7:15 lojo yen sari mo se de ori ile anu yi pastor Joshua mo dupe lowo Olorun ninu aye won won fi emi ife han si wa won ni ka lo sile anu ka lo bere nkan ta fe lati ojo ti mo ti di ori oke nkan yen o se omo yen mi
4: lati ojo melo ba
3: lati 2020
4: gbogbo eyan di
5: everybody stand up
4: gbogbo yin da npo mi nile abi ni mi gbogbo la aye aye
5: the people that are hearing me in their house and everywhere
4: oluwa ta ba fe ki won kan so ya ni dele lola o ta te gbo ta lorun ise ni won so ni bi gbogbo eyin ta sami ni bi ta tin gbo eri loruko Jesu Kristi anu fun fun lati odun melo ma
3: lati
4: 2023 lati n gbe omo yen kiri omo yen wa nbi lale yi
5: and the child is here tonight
4: mama yi wa ba mi lojo Sunday
5: she came to meet me on Sunday
4: awon ti get owo awon fe gba le side dugo church
5: awon
4: fe lo sabule gba mo
5: she wants to rent a building
4: awon fe ma pe da dugo church
5: she wants to live around the church
4: awon ti first stop o ti won
5: she has nothing to do
4: mama mi to tin gba mi o
5: I don't know where you are living from
4: mama get this Sunday message down okay, I go.
0: Money, pay you.
5: Lift up your hands to the King of Kings.
4: The Lord that cannot lie, the God of
5: this country.
4: Olorun baba mi ti mo ti oluwole oba dare. Olorun ma je ma mo woli to ba isu je nko. Olorun awon woli to le to si gbere soju. Olorun awon woli to do je lori orisa. Ogo ni foruko yin baba mi.
0: Mo ki yin pada. O ti gbe eri agbara ye. Awon to je pe won wa biri. Tọ́jọ́ pé láàrin ọ̀sẹ̀ kan sí méjì ọkùnrin kan ní sà mo débi ní Sunday ayé mi yípadà ní ọjọ́ kejì ìkan ní sà mo débi lánàá ayé mi yípadà in 2 days the same day I the one little joko On the second, I want to go to Oro, ni Oru ni Soru. Iwa onba mi bayi. Aro Sunday, ki won to ko gbogbo kuro nle. Ago mejo abo. Tete wa gba ti e o. Hey, osu August to wonu e yi. Osu to ogbo wonu e yi. Osu igbedide re ni o. Osu to wonu e yi. Osu sodi la re ni o. Osu to fa wonu e yi. Osu aseyori re ni o. Mo fe ko mura. Ni pa iforoyan. Au jagbo gba gaga. Extra 300 ororo wa nle fun awon ti o gba ni Friday. Aro Sunday la go mejo baba. Bawo la se ma debe. To ba ti de isere dimu ni egbeda bere ona Igondo. Petrocam bus stop or Genesis bus stop. Petrocam ile ko to wa legbe bi okada so pe on lo Bakare street ni church woli bankole wa gbe edebe to ba ti irana pada bo o te le duro no okun ola bus stop ni mi take lata egbeda bi okada lati be to pe on lo Bakare street ni church woli bankole wa gbe edebe to ba ti songobo to ba ti le de Abeson gate cross CBI only land here on a two one year, one year, be a cadanibe, some on back at the street, and be a debe, ask the quality day that you told. Baba, I said, my debe, a pin up my phone.
2: Is 091-58-99-4696. 091-58-99-4696. Or 081-32-38-9415. 081-32-38-9415.
0: For your dying and low one,
1: man.
0: You don't know what about today, Pastor.
1: Ben,
0: that beer. And not that you know what you have puny. Nimba Tiasico told on Latin Mushali Kuania Giju. Abdomi, it got too far out to support you. You got that. But go what to what I'm going to go to. Tell on what I did. I did that. You can't do that. Out of Sunday. My God, duro. Don't come up and duro. You won't find any commander duro. I go make you a boy. What be on my lap, bara? I'm a fool. I want 300 ororo. Oh, well, I'm putting back 2,000 Friday. But near door Sunday, I'll go 300 Friday. That's the day. Be on the one say, wow, only on it, babody. FBI, I want nobody, baba. Bawula Shema Debe, oh, why important? And John, what about your
2: pay? It's 091-58-99-4696. 091-58-99-4696. Or 081-32-38-9415. 081-32-38-9415.
0: And you don't know any joke, Quadda. And you don't know any joke, one in a lower law. Go fire for
1: her.
0: And you don't know any joke, Quadda. And you don't know any joke, Rogorello. Monaco fire for
1: her.
0: And you don't doubt, drop on in Losse. Monaco fire for
1: her.
0: Bain a lower. Bain a lower. Bain a lower. Bain a lower. Bain a lower. Bain a lower.
1: Oh,
6: kule wa. Sade.
7: Mo fa ko wo togo ni o on the second ni ago mejo abo on to ba je ko wa si so oru oni lati wa nbile aro Sunday ago mejo abo bo mi distance is not a barrier.
8: Yes sir.
7: Eni ba pade woli re amo lara pe woli mi lo soro yi sabi won na le mi olo lara o ye ko mo pe to soro yi woli olo ni ara mi si oni 8:30 ni ago mejo ni on the 2nd of August oni lati wa ni class 1 gospel ministry Bakare Street ni Genesis Box of Igondo Road ni Sadi Dimu right about ni egbeda eleyi ni oro Oluwa si o gbe ri tutun
8: amen
7: mo nugo gbe ri tutun
8: amen
7: e tu pe number yi oni lati pe mi ko le ri bi joko ero ti de o awon kan tin sun bi lati jeta awon ko tin sun bi ko le ri won baye to ku ko le ri gba e pe awon number baba eleyi o le gbadura lori phone ba o le gba lati se lori phone o o lati wa ko wa gba e pe awon number yen again fun won
2: 0915899 4696 0915899 4696 or 081-32-38-9415
7: ninu osu to wonu ayi orun si fun o
8: amen
7: olorun di kalara re o olowo
8: amen
7: olorun ti kalara re o sanu re
8: amen
7: osu august a pe o
8: amen
7: osu august a pe o
8: amen
7: osu august a pe o
8: amen
7: osu august o ni sukun
8: amen
7: ogun august o ni wo gbese
8: amen
7: awon gbere to so ru abo san
8: amen
7: idamu re dayo
8: amen
7: ekun re dayo
8: amen
7: ere ku ise re dayo
8: amen
7: ba ogo re
8: amen
7: ba ogo re
8: amen
7: ba ogo re
8: amen
7: ba ogo re
8: amen
7: ba ogo re
8: amen
7: ba ogo re
8: amen
7: ba ogo re
8: amen
7: ba yo re
8: amen
7: ba ogo re
8: amen
7: ba yo re
8: amen
7: ba ogo re
8: amen
7: ba yo re
8: amen
7: ba ogo re
8: amen
7: ba yo re
8: amen
7: ba ogo re
8: amen
7: ba yo re
8: amen
7: ba ogo re
8: amen
7: ba yo re
8: amen
7: loruko jesu ko ri be
8: amen
7: owo aiku oluwa ko ba osese
8: amen
7: ma pe number yi fun o eyin te fa send whatsapp testimony eyin te need whatsapp testimony mo fa pe number yi fun o send testimony e send e sori e gbogbo eyin te ni eri e send e sori number yi is 0706164341 ma pe sori e text message ati whatsapp o le send e sori e voice note o to lorun se send e ma gbo sugbon to ba fe ki gbadura fun e number mi lo ma pe eleyi whatsapp nikan ni ko fi pe is 0706164341 ope eyan lo so pa won ri iyanu won mo ba won ti ma send e si mi so mo fi fun ni number eleyi ba ma pe mi lori e stand the voice note testimony through WhatsApp. Oluwa be ma gba adua re. Ba mo fe kan 300 10 ni orora ro Sunday yen. Mo fe kan ni number 1 to 300. Mi o fe ko wa ja si ni bi rarara o. Mo fe ko ti ko ti ko ti friend number ko to de eyin ti don ki ororun yen ko le kan yin lori. Awon ko ti wa bi to joko ta lo le o. So aro Sunday the second year how put it on the talk so pastor e pe awon number ta ma fun won ta ma fi pe awon ta ma fi wa si bi
2: 0915899 4696 0915899 4696 or 081-32-38-9415 081-32-38-9415
7: eleyi lo di ase oro ona nla fun o
8: amen
7: Bakare Street Genesis Box of Igondo Road ni Sheri Dimu ni egbeda eleyi ni mo ayomi da kun pe wa ni eri
8: amen
7: o ti gbe eri awon kan wa gbo ti wo na
8: amen
7: o ti gbo ari awon kan wa gbo ti ona
8: amen
7: e ka tan ni gbadua meje so pe baba
8: baba
7: la no ni bi ti ko si ona
8: la no ni bi ko si ona
7: adua
8: no go yes baba la no ni bi ko o go la o go la ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la no ni bi ko si ona la Jesus Oluwa wa
9: amen
7: e padu Oluwa bo so si lorun mi
9: Oluwa bo so si lorun mi
7: si asoju rere wo mi
9: si asoju rere wo mi
7: aso si dinosaur
9: aso si dinosaur
7: e poru pa je so ye gbadu
9: Oluwa Jesus
7: Oluwa wa
9: amen
7: to po Oluwa si we na ti fun mi
9: Oluwa si ti fun mi
7: loni yi
9: loni
7: o ya dua
9: o go Jesus loni Oluwa si we na ti fun mi Oluwa si we na ti fun mi o si we Oluwa si we na ti fun mi si we na ti fun mi si we na ti fun mi Oluwa si we na ti fun mi si we na ti fun mi si we na ti fun mi si we na ti fun mi Oluwa si we Oluwa si we Oluwa si we
7: Jesus Oluwa wa
9: amen
7: so pa lanu to Olorun Alaami iseda o
9: Olorun Alaami iseda o
7: to sanu mi adua adua adua
9: Olorun Jesus Olorun Alaami iseda o sanu mi

0: le seru olola mo
1: o ke laye mi wa o
2: oruko mi ni Grace Balogun lati Akure ni adun to koja bo wa si bi mo pelu awon to nwa omo mi kan ti mo ti se gbeya fun la godun marun mo wa jade e mo wa ni lucky mo je kan ninu awon ti baba pese oke pe ko gbadura fun awon to nwa omo mo wa
3: oke ayi na de lo mo to nwa omo
2: be ni sir mo wa gbadura yen fun omo mi yen o jade ko omo mi bi mo mi won ni ka mu kan mo wa mi kan mo pe pampas ti mo mu wa pe opo mo sa gun se ya lenu olorun message to se ni july yen ko se mi mo afigba to olorun ba mi fun lomo meta
3: ah and the day ki hallelujah
4: hallelujah
3: mama lawo mo pe pampas da won ko la nipo
2: pampas yen mo ronu ronu pe kini ma mu bayi fa won alakowe mi mo kan ti ma mo ja n pe gbogbo olorun lo pampas ba ko pampas lori gba mi mo di si lai lombard mo sa wa si bi pe olorun o omo mi o mi fe ku cup mo mi kan wa wo ma lo mo o gba mi fun lo mo o de se o su n gan ma se to message to je
3: ni la yen lati pa de ta se yen ko se message mi mo gbogbo eyi to n wo mo leyin pade yi oyun lo ku te ma ni.